0: Hello. Good evening. Ay, good afternoon. Good afternoon.
1: Magandang hapon po sa inyo lahat. Andito na naman po kami para bigyan kayo ng kaunting galigayahan at mapakinggan ang ating mga pang-disco music.
0: Oo.
1: Tawag dito, hinanap pa ni Marisa.
0: Puro tayo disco ngayong ngayong sendong na to para magising naman ako.
1: Okay, ito po si Des Wagner. Bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: And this Marisa Brown.
1: Pakikinig.
0: Ng Tinig Pinay.
1: 93.0 on FM and 10.4 on cable. Ando po sa inyo ng Pilipinische Frauen Gruppe.
0: Okay. So, yung narinig nyo kanina was Bonggahan in Sampaguita, tapos Laki sa Layaw ni Mike Hanopol. Ngayon naman, sunod natin yung Manila ng Hotdog, tapos String Mo Ako via VST and Company.
1: Take and before off. That, batiin naman natin yung may birthday ngayon.
0: Si Gigi
1: Dorado.
0: Oh,
1: yeah.
0: Happy birthday, Gigi. And
1: hindi ko alam
0: belated happy birthday kay Des dito sa tabi ko. Nag-birthday din siya.
1: Nag-birthday din ako nung... nasa ano tayo nun eh?
0: Nasa Lubeck ka.
1: Nasa Lubeck tayo nun. Okay.
0: Okay.
1: Happy listening.
0: Enjoy.

0: Okay, sa si ano ba yun si si
1: sel,
0: Mamang Sorbete sila o nga si naku talaga naman. Oh, you're still listening to Tinig Pinay.
1: Handog po sa inyo ng Philippine Chef Frauen Gruppe 93.0 on FM and 104 on cable.
0: Tinig Pinay is die Stimme der philippinischen Frau, the voice of the Filipina. So sa yung mga hindi nakakatagalog, this sendong is für die philippinische Frauen. So meron tayong announcement?
1: Yes. Don't forget, iniimbitahan po namin kayong lahat kung meron kayong time na dumalo at mag-join sa St. Nicolai Gemeinde
0: Summerfest.
1: Summerfest po nila on August 30. So, at kung gusto nyo mag-join pa sa mass, and after that, Summerfest po yan. Isa po kami doon sa mga nag-susuporta, at as usual, kami sama-sama magbebenta ng frolling at yung mga tutulong mag-forbaray itong mag-prepare for the frolling stroller.
0: Don't forget sa
1: don't
0: Sabado.
1: Forget, Sabado na yun, mga amigas.
0: Oo, Sabado, sa 29 ng August.
1: And second announcement, ang kababaihan ng Rizal may party po sila sa August 22 sa Marriott Hotel.
0: Ah.
1: At yung mga gustong at may interest na mag-join, mag-mail din lang ho kayo isa sa mga members ng kababaihang Rizal.
0: Meron pa lang ticket? May ticket ba yun?
1: Oo, may ticket yun na. Siyempre naman.
0: Okay. Ah, okay.
1: Sa 22 yun eh. No? Okay. It's coming na yun. Kaya magpa-reserve na yung mga gusto magpa-reserve. At anytime, pwede naman kayong mag-contact sa mga members ng kababaihang Rizal. At meron pa tayong additional na announcement, yung Philippine Fiesta sa September 5 sa Altona po yan. So, don't forget. Anyway, i-announce po namin ulit para hindi nyo makalimutan.
0: And yung ating
1: Cultural Ausflug. Yun nga eh, hindi tayo makakating sa Philippine Fiesta ng September 5 kasi nagkataon na yan po yung aming Cultural Ausflug namin papuntang Grumitz ng Philippine Frauen Gruppe.
0: Ayan so, ating
1: don't forget, ladies.
0: Once a year tayo naghahanap ng venue.
1: Yes naman.
0: Yeah. Mm-hmm. Okay, so ang ating mga susunod na awitin, huwag mo
1: hawak mo ang beat.
0: Hawak mo ang beat.
1: Yan ang favorite ni Tante Ochi. Tante Ochi.
0: Sige,
1: congratulations nga pala kay Tante Ochi.
0: Oo nga pala, congratulations. Talaga naman, bilib na bilib ako kay Tante Ochi.
1: Siyempre naman.
0: Black belter. Nanalo sa Korea. International competition.
1: Siyempre. Congratulations.
0: Okay.
1: See you soon.
0: So, eto na, sumayaw na kayo dahil ito yung one of your favorites. Hawak mo ang beat.

You're listening to Tinig Pinay, handog sa inyo ng Filipinische Frauengruppe dito sa Hamburg. We're still playing disco music. This sayawan ng mga Pinoy. So you heard yung hawak mo ang beat, tapos dilaw, Oh Lala Baby, Enjoy Lang, and yung last na narinig nyo is No Touch. Maraming mga bagong awitin dito ngayon na naka-line up. So just stay tuned. Meron pa siguro tayong mga announcements, pero isusunod na lang namin mamaya yung announcements. Okay.

yun bong gakaday sabi ng hotdog ang ang dami nating mga pinatugtog kanina na bago para sa akin yung mga dance hit

0: gegenüber von IKEA. Da haben wir Streetfood, Kinderspiele und Volkstänze. Und dann gibt es Musik von philippinischen Künstlern. Das ist for free. So, pero yung mga street food, syempre, hindi. Pero maraming Filipino food na naman na pwede nating tikman, di ba? Okay, so mga meron ba tayong mga patutugtugin dito? Awitin mo at isasayaw ko.
1: Meron pa akong additional ulit. I mean, hindi additional kung hindi... yeah, yun ang additional doon sa announcement natin. Yung sa May Summer Fest ng St. Nicolai sa August 30, no? Don't forget. At sa mga members na pwedeng mag-join sa August 29, a day before, para sa pag-prepare ng Fruling's Role na mag-cut-cut doon. Mag-mail din lang kung sino yung may time. Napag-usapan na natin actually yun.
0: Oo, meron na tayong...
1: At saka announcement din tungkol doon sa ano natin, Kulturellen Ausflug sa September 5.
0: September 4 to 5 and 6.
1: I-announce na lang, announce ko na lang o i-message ko na lang kayo kung anong oras tayo mag-meet at more informations regarding dun sa ating Ausflug, kasi hindi na tayo makakapag-meeting pala. Kasi we are not here.
0: Oh, magsulatan na lang kayo ng WhatsApp.
1: Yes. Okay.
0: At least naman.
1: Good.
0: Ano.
1: Yun lang.
0: Okay.
1: Oh, you're sige. Listening to Tinig Pinay Radio Program. Handog sa inyo ng Philippine Chef Frauengruppe. 93.0 on FM and 10.4 on Kibon.
0: Oh, you're still listening to Marisa and?
1: Des Wagner.
0: Okay. Ang susunod nating awitin is Awitin Mo, Isasayaw Ko ng VST Company.

0: You're still listening to Tinig Pinay radio program, handog sa inyo ng PFG IFAO, PFG's Philippine Frauen Group in Hamburg, every first Thursday of the month. Yun yung isang grupo ng mga Pilipino na meron ding radio sendong na dito sa FSK from 8 to 10 p.m. And kami naman ng PFG is second Sunday from 5 p.m. to 7 p.m. every month. So nasa pwede nyo kaming stream sa paano ba ito yung FSK /livestream. Nako, halu-halu yung salita. Anyway, so, meron pa ba tayong mga announcements na...
1: Yung mga nag-birthday ng August.
0: Oo.
1: Lalo na yung... na-mention natin, birthday kasi ngayon ni Gigi at si iyong hubby, belated happy birthday.
0: Ay, ako nga pala, belated happy birthday kay...
1: Kay Hartmut. At saka, yeah, belated happy birthday doon sa pamangkin ko.
0: Belated happy birthday din kay Des at saka kay Peter.
1: Ay. Oh yeah, that was July pa yun eh.
0: Anong July? Oh, nga.
1: July yun eh. August na eh.
0: Eh kaya lang andin naman tayo nag-program, nag-send doon after nung birthday nyo. So,
1: okay.
0: Sabay-sabay ang mga birthday yan. So, sana sumasayo kayo sa mga awitin namin pinapatugtog dito. Meron pa tayong mga 30 minutes. Ito si Sampaguita, Bonggahan. Tapos isa pang Sampaguita uli. Tapos hot dog. Okay?

0: Ayun, dahil sa'yo ni Inigo Pascual. Isang malaking hit din pala yun.
1: Yes.
0: So, magpapaalam na kami.
1: See you on September 13 sa next po naming radio program na hinandog sa inyo ng Philippinische Frauengruppe. At sa muling pakikinig at maraming salamat din. At kung sa susunod gusto nyong mag-request, mag-request lang at tumawag. Ay, hindi pala natin na-mention yung telephone number. Okay. Sa susunod na lang.
0: Anyway, so we hope you enjoyed our dance music, puro Pinoy.
1: Yeah, mm-hmm. Thanks sa mga na-research mong mga new music.
0: Okay. So, okay. Hanggang sa susunod.
1: Maraming salamat.
0: Ito si Marisa.
1: Oh,
0: ito si Marisa.
1: Good evening.
0: Bye-bye.